bana ta han ne akon light o ha yun hit the net the net and lean your purple heart recipients dan lenta nila aston adol sa eya adon nahas kata

to be FM. Good morning, yat e hade da no tsanke sta te ta na gwe ne znai zi hesto na gwe sa